fenua aua. Moana I oa tu roa, I te moana ahiva. Devera tere I te po I te aro o te pohe. Ito ito ya oe, ito ito ya tato pa.